ene nyankopon enhu na onye wo emfiri amane bi a wo mu anope yi medam enwumi so ekasa kire we na anope yi sa wahwe enso amade pa bi achi enko ade na nyeni